Nakoy ilalan na yam kisay, maggalere niloto dalari nono yam kisay. Guralok ko ilatin, unaw e bapak ku tantaray, upan namutang latin balari.